ruraska kakpika paitakati. Ama sakirichu punja kunata, semana kunata, kija kunata, wata kunata. Kunanjati Jesucristo takati. Kunanjati paipa kausai. Kunanjati paita paginishpa, agradisishpa, parli, uiji shukti kunamampish, Cristo Jesus kamba kausi imata roskata huyashka uyah. Ama kungarichu, Dios ta paginishpa kausanata, tukipacha.

0: Chiwillayta willak turi pastor Alberto Copami kikinkunawan kay tutamantapi.
1: Yuka wamrapat sa pikas pami uyarini. Kawamrapat sa pagkores pikataw ka huwin ko na pura niyo kanchi idas ko natanak ko kanchi. Supun jami iglesia manta ka suk matrimonio mo imbitan. Chay pikatu kay huwin ko na sulo sir kanchi. Chay jaktamon sayak pika novio po wase pika. Mana ay maamikoy ka suficiente tiyas ka chuachirka. Pero desayuno pika hasta wampis yu kanchi ka miski akituan y machkaon chapuchirka. Itaw ka wamrakuna ka siudad pika usas ka monta ka. Mana mi kurka asitata puro bakhtuko sakirka sakuna y mana mi kuspa pasarka kuna. Pero nyuka aparte manta